0: Dream Radio time. It is now 8:28.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio Time. It is now 8:54.
1: That time check was brought to you by
2: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo. Para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
6: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

I'm Jack Nothing. Welcome to Dreamcatters. It is now 9:51 in the morning. Good morning. Para sa mga Dreamcatters natin out there, especially ngayon sa mga umuwi.

There, hello, good morning. And sa mga nagkakape, alam nyo ba, essential ang kape sa buhay natin. Especially kung stress ka at masaya ka. Lahat ay kino-comfort ng coffee ngayon. Well, anyways, especially mention natin, shoutout to Ma'am RC Munoz. RC Munoz.

Philippine Standard Time at is now 10:03 at narito ang ating Dream Balita. Muling nagpalabas ng babala ang environmental group na ban toxins sa publiko laban sa mga delikadong kemikal at banta sa kaligtasan na taglay ng ilang dekorasyon at Christmas lights ngayong pumasok na ang bare months at dagsana naman ang mga palamuti sa merkado. Particular na winarningan ni Dizon ang mga mamimili laban sa pagbili ng mga substandard na Christmas lights dahil maaari itong mag-overheat at maging sanhi ng sunog sa mga kabahayan. Nagpaalala rin ang opisyal na hindi lamang presyo o ganda ng disenyo ang dapat maging batayan sa pagbili, kundi dapat na laging hanapin ang kinakailangang Import Commodity Clearance or ICC sticker o kaukulang Product Standard Makings. Hinihikayat din ng grupo ang publiko na umiwas sa mga produktong may hindi malinaw na pinagmulan o materyales na maaaring makapinsala sa kalusugan ng pamilya at kaligtasan. Dagdag pa ni Dizon, kahit sa mga maliliit o murang tindahan bumili ang mga mamimili dahil sa nakalaang budget, maaari pa rin silang maging mapanuri sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa label, pangkalahatang kondisyon at safety markings ng produkto bago ito bayaran. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream!

Philippine Standard Time. It is now 10:27 in the morning. And sisimulan natin ang ating dream horoscope. As of today, September 6, 2026. Sa mga zodiac sign na Virgo, tayo magsisimula. Pinanganak ako August 23 hanggang September 23. Ituloy ang mga binabalak dahil magiging positibo ang resulta. Huwag lamang ang labag sa batas ng tao. Kung may lakad, huwag magdalawang isip dahil magtatagumpay. Iwasan muna ang makipag-date. Lucky numbers for today is 21, 24, 30, 42. At ang color of the day ay yellow. Sa mga zodiac sign naman na Libra, pinanganak September 24 hanggang October 23. Baguhin ang dapat baguhin sa ugali upang landasin ang kaunlaran sa inyong buhay. Lucky numbers for today is 2, 16, 25, 36 at ang color of the day ay red. Sa mga zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Maaaring madawit ka ng dahil sa iba. Ngunit maiiwasan kung magiging alerto at mapagmasid. Lucky numbers mo for today is 14, 16, 31, 39 at ang color of the day ay fuchsia. Sa zodiac sign naman na Scorpio, pinanganak October 24 hanggang November 22. Maaaring madawit ka at mahalagang pag-usapan ang tungkol sa malabong relasyon, pagsasama o negosyo. Hinahon ang kailangan. Lucky numbers for today is 3, 8, 22, 31 at ang color of the day ay indigo. Zodiac sign naman ni Capricorn. Ayan, narilito na tayo. Sa zodiac sign na Capricorn, pinanganak December 22 hanggang January 19. Ngayon, mauunawaan na hindi lahat ng ugali ay katulad sa sarili. Nako, ang pangako sa iyo ay hindi matutupad. Lucky numbers mo for today is 15, 22, 28, 39 at ang color of the day ay pale yellow. Sa mga zodiac sign naman na Aquarius, pinanganak January 20 hanggang February 18. Haanin ang itinanim kung ang ginagawa ay siyang mangyayari sa sarili. Iwasan ng sobrang mapanghinala. Lucky numbers mo for today is 10, 14, 17, 37 at ang color of the day ay violet. Sa zodiac sign na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Huwag ituloy at ipagpaliban kung ano ang mga mahalagang binabalak dahil hindi magbubunga ng maganda. Lucky numbers mo for today is 3, 12, 27, 35 at ang color of the day ay sky blue. Dream Kada, abangan ang pangalawang pangkat ng ating Dream Horoscope. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kada.

Philippine Standard Time. It is now 10:58 in the morning. And continue pa rin tayo sa second batch ng ating Dream Horoscope. At sisimula na natin to sa mga subject sign of Pisces, pinanganak February 19 hanggang March 20. Kung magiging positibo ang pananaw, magsisimula ang maayos na takbo ng buhay. Lucky numbers mo for today in Pisces is 17, 23, 27, 36. At ang color of the day ay rose quartz. Sa zodiac sign naman na Aries, pinanganak March 21 hanggang April 19. Huwag ituloy at ipagpaliban kung ano ang mahalagang binabalak dahil hindi magbubunga ng maganda. Lucky numbers mo for today is 2, 12, 27, 35 at ang color of the day ay sky blue. Zodiac sign naman na Taurus, pinanganak April 20 hanggang May 20. Positibo ang kalalabasan ng gagawin. Huwag maging pihikan sa trabaho. Lucky numbers mo for today is 16, 20, 21, 25 at ang color of the day ay bright yellow. Zodiac sign na Gemini, pinanganak May 21 hanggang June 21. Magiging suliranin ang pinansyal. Simulan na ang masinsinang pagbabudget at aksyonan ang mga plano. Lucky numbers mo for today is 9, 18, 27, 36 at ang color of the day ay pink. Sa mga zodiac sign na Cancer, pinanganak June 22 hanggang July 22. Ilang pagbabago ang mangyayari sa aspeto ng pag-ibig. Kung check na ang damdamin. Lucky numbers mo for today is 3, 16, 24, 38 at ang color of the day ay jade green. Last but not the least, zodiac sign na Leo, pinanganak July 23 hanggang August 22. Magiging mapusok at ngayon. Magiging mapusok ka ngayon at kung walang pagtitimpi sa sarili, hahandong sa kapahamakan. Lucky numbers mo is 9, 14, 21, 23 at ang color of the day ay scarlet. Dream Goddess, ito ay patnubay at gabay lamang sa araw mo ngayon. Nasa sarili pa rin desisyon kung ito ay susundin. Ito ay tinatawag na free will. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Goddess.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
5: Philippine Standard Time, it is now 12:06 at narito ang ating dream balita. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inamyendahang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na layong palakasin ang suporta ng gobyerno sa mga estudyanteng kapuspalad. Sa ceremonial signing, binigyan din ng Pangulo na ang reforma ay nakatuon sa mga higit na nangangailangan, particular na ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ayon kay Marcos, umakyat na sa 2.6 million ang bilang ng free higher education beneficiaries ngayong unang semestre mula sa dating 2 milyon. Inatasan din niya ang CHED, TESDA, UNIFAST at iba pang ahensya na tapusin agad ang implementing rules and regulations upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng batas. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali, dream.

0: mga bare months na.
1: Nako, marami na akong nakikitang display ng mga Christmas Christmas materials. Christmas materials daw. Anyways, dream.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha later.
2: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Philippine Standard Time at isang 103 at narito ang ating dream balita. Ibinunyag ng US military ang matagumpay na airstrike nila sa tatlong oil tankers ng Iran. Ayon sa US Central Command or CENTCOM, na kanilang tuluyang nawasak ang mga tanker na makikita sa Krag Island at ang isa ay sa Strait of Hormuz habang tuluyang nasira nila ang ikatlo na matatagpuan sa Gulf of Oman. Naiwan din nila ang ginagawang pag-atake ng Islamic Revolutionary Group Corps sa kanilang US aircraft carrier at guided missile destroyer. Wala namang nasawi o nasugatan sa panig ng US at ibinabala nila ni Admiral Brad Cooper, ang commander ng CENTCOM, na hindi sila magdadalawang isip na gantihan ang Iran sakaling atakihin nila ang mga barko ng US. Ang CENTCOM ay isa siyang nangangasiwa sa mga military operations ng US sa gitnang silangan. Yan ang ating dream balita. Ito si Ate Jercine. Magandang tanghali.

Dear Green Kettle, isang seaman ang tatay ko. Ngunit wala kaming naipon dahil lulong sa sugal ang nanay ko. Madalas siyang nagtatago sa mga naniningil ng kanyang mga utang, lalo na't palagi siyang talo sa pagsusugal. Ngayon, nadagdagan pa ang online scatter games sa kanyang bisyo. Kahit nasa bahay lang siya gamit ang cellphone, nauubos pa rin ang perang pinaghihirapan ng tatay ko. At dahil dito, hindi kami makabayad ng tuition fees at napilitan kaming mag-enroll sa public school. Pangarap kong magtuloy ng kursong medisina upang maging doktor balang araw. Ngunit tila parang pangarap na lamang iyon. May mga araw na wala kaming pagkain din sa bahay. Wala ring magawa ang tatay ko kundi ang malungkot. Habang patuloy na nagiging magulo ang relasyon nila ni nanay. Kailan kaya magbabagong buhay ang nanay ko? Nagmamahal, Aki.

So si Aki, may tatay siyang seaman at may nanay siya, of course, na nagsusugal daw, nag-online games, nag-scatter. So niya yung problema nila ngayon kasi napupunta yung tuition fee nila o pambayad ng school at pati na din pagkain, pati napulol tayo daw. Pati yung para sa bahay daw o pangangailangan nila sa bahay ay napupunta na din sa online. Nako, online gamble. Ayun, sa mga dream guys natin, ano nga bang mapapayo ninyo para sa letter sender natin for today na si Aki? At sa mga magbibigay ng piece of advice, you can send it through our dream text line with this number 0921-419-6566 or comment down below dahil mamaya sa pagbalik ni Ate Jersin ay lahat ng yan ay pag-uusapan natin. Dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

0: You're still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Kasama pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada. And time check, it is now 1:56 in the afternoon as of September 6, 2026. Wow, ang daming 6. Anyways, Dream Kada, continue naman tayo sa pagbabasa ng piece of advice para sa letter sender natin for today na si Aki. Okay, so ang kwento ni Aki ay meron siyang nanay na nalululong sa sugal. So yun, nalululong sa sugal, marami ng utang dahil nga sa pagsusugal. And ayun, ito naman ang piece of advice kan galing kay Miss Lovely. Ang sabi naman niya, masakit at mabigat ang sitwasyon ng iyong pamilya. Ang pagkakalulong ng nanay mo sa sugal ay hindi lamang problema sa pera kundi isa na ring uri ng pagka-addict na nangangailangan ng tulong at paggabay. Maaari mong kausapin ang tatay mo na pansamantalang ikaw muna ang humawak ng perang ipinapadala niya upang masiguro na may napupuntahan ang pinaghihirapan niya. Ayan, na-cut off tayo. Subukan mo ring hikayatin ang iyong mga magulang na magpatingin o magparehab sa si nanay. At hindi ito madaling proseso, ngunit malaking hakbang ito para sa pagbabago. Hindi mo kontrolado ang desisyon ng nanay mo. Ngunit, may magagawa ka upang protektahan ang kinabukasan mo at ng iyong mga kapatid. Ang pangarap mo kong maging doktor ay hindi kailangan tuluyang mabaon. Maaari kang magsimula sa public school, maghanap ng scholarship at unti-unting ipaglaban ang pangarap mo. And that's coming from Miss Lovely. And yun nga noon, mahirap talaga maging attic. Hindi, kidding aside no, mahirap talaga yon, especially kung hindi maganda. No? Hindi maganda ang resulta ng pinaggagawa mo. And yun na nga, meron mga, ang pinakamasakit pa na part is merong nasasakripisyo. No? And hindi maganda yung mga nasasacrifice, especially dun sa education pa ng bata. Okay? Yun yung masakit eh. Ang ginagawa ng isang tatay ay nagpro-provide sa family, pero yung perang pinapadala niya ay hindi napupunta sa tamang paraan na dapat na paggamit. Yun yung masakit na part. Kasi alam natin kung gaano kahirap maging OFW or maging seaman or nasa malayo, in a way na nasa malayo ka sa pamilya mo and you're doing the most para makapag-provide and yet yun lang yung nakukuha. Or yun lang yung nagiging resulta ng hardworking mo. And muling magbabalik si Ate. Pause muna tayo dyan. Muling magbabalik si Ate Jersey. Dito lang sa 104.7 Dream Radio. Sikat.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: are still listening to 104.7 Dream Radio.
1: Sika!
0: Isang pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kata. And time check, mga ka-Dream Kata, it is now 2:22 in the afternoon as of September 6, 2026. Alright, Dream Kata. Mukhang si Ate Jersey naman na magbibigay ng aking opinion or piece of advice para sa letter sender natin for today na si Aki. Ito lang yung masasabi ko, no? First, tama nga naman yung sabi ni Miss Lovely, no? Na kapag ganun na ang sitwasyon, ay kailangan mo nang lumapit sa papa mo at kayo na mismo ang mag-usap. Kung hindi nadadala sa usapan ang mama mo dahil nga hindi niya na makontrol ang sarili niya sa paggagambol or di kaya sa, ayan, sa addiction sa paglalaro ng scatter, ganyan. Kasi nagiging addiction na yan, eh. Diba? Hindi na nakokontrol. Maya't maya, may konting pera lang, ayan na, isusugal na ulit. Malululong at malululong yan kapag hindi niya tinulungan ang sarili niya. Now, ang nakikita ko lang, same din kay Ate Lovely, sabi niya, nung yung mga sinabi niya sa'yo, na, oh nga naman, kung hindi makontrol ng mama mo, kayo na lang ng papa mo ang mag-usap. At sa'yo na ipadala kung anong dapat ipadala. Ito na din ay magiging practice mo, no? Ito din ay magiging practice mo kung paano mag-budget, no? Kung paano natin ibabudget lahat ng dapat kailangan from bills, utility expenses, ganyan, or bills ninyo, and sa mga anonymous pa na babayaran sa school, pagkain, ganyan. Yan ang magsisilbing parang gateway mo din sa pag-practice ng sarili mo kung paano natin, you know, yung pagiging dependent, I mean, independent natin, no? Kasi mahirap humingi ng payo, especially dun sa mama mo na yun nga, nagkakaroon na ng addiction sa paglalaro ng online games. And maganda din yung i-rehab si mama mo na hindi naman yun kasi madali, eh. Na for example, ika-cut off mo yung paglalaro ng ano, hindi yun madali. Especially kung sobra na yung pagkakalulong, paunti-unti yon. And mas maganda, mag-seek tayo sa isang expert, no? Kung paano natin tutulungan ang mami natin, ng especially si nanay. I think kaya pa rin naman yan ma-overcome yung sa paglululong sa online games. And may mga kapatid ka pa, ganyan, explain mo ng paunti-unti para makatulong din sila sa'yo. At the same time, maunawaan nila yung situation ninyo. At the same time sa papa mo, na makatulong din kayo. Kasi walang ibang tutulong kundi kayo lang din naman. And since naiintindihan mo naman, alam mo na ang tama at mali, ito yung parang naiisip ko, parang you're forced to be matured, no? Kasi, especially na nasa malayo si papa mo, tsaka si mama mo, nagkakaroon ng problema or condition man yan or what. So, you're forced to be matured para matulungan yung sarili mo. And hindi yun, para sa akin, hindi yun, para lang sa akin, ito lang ay opinion ko naman, no? Hindi yun masama, no? Kasi in that situation, no, you're forced to be matured, parang inaano ka na kailangan mong matuto ng ganito, ganyan. Yun na din yung magiging practice mo in real life, eh. To, sa totoo lang, yun lang yung magiging practice mo in real life, na first hand mo mai-experience, kasi si mama ganito, may problema, so ako muna ang mag-aayos para sa baon ng mga kapatid ko, ibabudget ko yung pera ko para ma-accommodate yung mga gagamitin, babayaran sa school, ganyan. Yung para sa mga kapatid ko, para sa mga bills naman, para hindi na magamit ni mama sa pag-online, you know. It's hard para sa bata na i-enjoy lang nila yung school or college life or high school life nila. But, again, kanya-kanya tayong ano eh, kanya-kanya tayong sitwasyon. Kung pwedeng maagapan, aagapan na lang. Hindi yung doon na sa ano, sa malalang sitwasyon. And yun nga yung pagiging mature din at the same time eh magtulong-tulong kayo ng papa mo na lang. And try na din kausapan si mama ng paunti-unti. Iparealize sa kanya. Hindi man siya madaling gawin na isang pitik lang ng daliri natin ay mawawala yung addiction sa online. Pero paunti-unti, no? Paunti-unti. At iparealize nyo yun sa mama ninyo. Kasi pag nakikita nilang nahihirapan kayo, marirealize at marirealize din nila yan. And yun lang yung I think na magandang gawin. Kasi alam mo naman yung mga clickbaits, especially sa online, nakakaloka, di ba? Grabe yung mga panghikayat ba, tama? Oh, tama ba panghikayat? Yes, yung i-allure kanila dyan sa mga online games na yan para maglaro ka. Hindi ko naman sinasabing perfect na hindi ka mag-online games or what. Sariling decision mo pa rin yun, sariling ano mo pa rin yun kung maglalaro ka o hindi. Yun naman yung consequences, di ba? Kung matalo ka, edi goodbye. Lahat ng pinondo mo dyan, lahat ng dapat ibayad mo na dapat ibinigay mo, inilahan mo dyan, hoping na mananalo ka. Kung nanalo ka, edi swerte mo, di ba? Ganun naman talaga yung gamble eh. There's always maswerte at hindi maswerte. Kapag hindi ka na sinerte, huwag mo nang dagdagan. Seryoso, huwag mo nang dagdagan. Yung ibabayad mo sa kuryente, pag-isipan mo ng 10 beses kung maglalaro ka. Yun. 'Di ba? Kung may extra money ka, okay, that's fine, bahala ka diyan. Pero yung pangbilis mo na, wag mo nang ilaro. Walang kasiguraduhan ang paggagamble, te. Eh, yun lang naman sa mga nagagamble, no? Again, sa kanilang desisyon yan. Iba-iba tayong desisyon, iba tayong pag-iisip. Alam na nila yung consequences nila dyan. Ang mahirap lang is one time big time ka lang at hindi mo na nabawi yon. And I'm not saying that I am perfect, but again, kung pwedeng mangiwasan yung pag-online, mas maganda. Diba? Kasi yung i-online mo, sinivings mo na, meron ka ng bagong iPhone 17 or 18. Yan, may 18 na kasi lalabas na yan. Spoiler alert. Yan, yun ang may masasabi ko. As for you, Aki, ayan, mag-usap kayo ng papa ninyo paano nyo ibabudget ng pera lahat at the same time matulungan din yung kapatid nyo at si mama ninyo. Okay? Yung mga aunties, manghingi ka ng tulong kung pwede ba dun sa mga kapatid ng mama mo or sino man nandiyan na relatives ninyo na pwede kayong tulungan. Mag-counseling kayo ng mama ninyo regarding dun sa bad habit niyang pagsusugal. Yun lang. Thank you so much for that letter and I do hope ay nakinig ka ngayon and so much dreamcast natin. Thank you so much. Pakatatag ka, Aki. And God bless you and your family. Thank you, dreamcast. At muling magbabalik si Ate Jers and dito lang sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dreamcast.

0: Lamian, suave sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Tara na.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio time. It is now 5:25.
3: Dream Radio.
1: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
6: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.
7: Today.

0: Dream Radio time. It is now 5:59. Dream Radio!
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
9: Stop right there!
8: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha Leyte.

0: That song was brought to you by
1: Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Dream Radio time. It is now 7:31.
3: Dream Radio.
4: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Maayong adlaw. Kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
9: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisa ng among pagdula ug basketball, mihunong.
8: Sir Ray, kabalumi nga, dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
9: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
8: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin
11: pang relax, unwind, and feel the music. 104.7 Dream Radio.
12: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
13: Dream Classics on Dream Radio. Mm-hmm.

0: Dream Radio time. It is now 8:01.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

1, 2, 1, 2, Dr. Zingy.

0: Dream Radio time. It is now 6 o'clock.
1: Dream Radio!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang pala ang iBerry ay hindi

0: with life, but what the hell am I gonna do with mine?
1: Dream Radio!
2: Dream Radio time. It is now 7 o'clock.
3: That time check was brought to you by
4: Red Horse Beer. Kasangga mo sa relax sarap.
5: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Dream Radio time. It is now 7:26.
1: Dream Radio.
2: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suave kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
6: Ahoy! Kidney care time!
7: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor giser. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:53.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
8: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
9: Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumitan.
10: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
11: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
12: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
13: Stop right there!
12: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para